0: qashi guamin, ya'ni ki gachi 6 met po besna 11 met po besna desh chiz po kamyab gui chance kam guin. Yuna de faris dijak po ubari nyan fatsing ata en la thon chukcha lakthut beselas becha dona ata en la sil sapcha ki thute las besna ati las puldan mut pifan ko yani ki chance in zer khan po guana ni tam po ek jaksana during yang topic chiki ka ngaya tala dulazes programi shuruati ka ryakse ka ki yatala ya topic chiki ka si tam chika ek frot chuget the topic po change jasna handicraft and traditional handicraft di bari nuk yatala tam chika ek frot chuget muntazir hussein sci handicraft department ka na
1: Assalamu alaikum. Nga Muntazir Hussain, Akashwani Kargil kana di program pu yantanga thonchuge. Nga as a senior craft instructor, handicraft department lazba. Nga chi har jaga har district yanu kasum kasumi center sak dulbat. Jese nga ti carpet chocha, embroidery yani mindok stulcha, gappa, papushu yani nga ti papu jo nga ti traditional nga ti atape nga ta guncha gun matpin budla udu chocha. Painting chocha, ngati carpentry, ngati kyokse chocha, dun gama ngachi center ang dulbat. Dun ngachi alak alak yani ngati alak alak jaga saika center fesot. Ta dyanuk zan ngati zanskar distrika ngati center nis dulbat. Dyanuk dulbat ngati carpet painting. Dyanuk har center anu ngati bat mi 20 to 25 ngati ane sak mi sak chukbat. Dus khorang di kana stap sena ta ki age yang khori business sik yani khori la sik khoranga stulu jis tin khoran nang stul che gya kha rozgar chachek chok de to ga ngati har anuk jus khani achino mo ya misa ga sus and las bana khonga nga ches mehne pene tama dula nga ches dik stepan jaba de khonga har mehne 500 ri khonga stepan thoba de to langa chi de kana yong sena ngati sang kwa nga chi center nis dulbat sangkwa ngati ya embroidery rulbat deka ngati carpentry rulbat deka ngati kyokse sak ngati traditional ngati jese purana si ngati design sak ngache zinda jak sodang kula kula ngati dinam janu dun sak storen chenut lekin ngates ngachi handicraft department koshish benut ki ngati jo purana ngati kalakri jese ngati de nayot lasunut udun ngates zinda jak se jakpi koshish benut ta dia tsoga deka ngati district kargil layot dia dia tsoga ngati chanigon lo dia tsoga ngati chiktan side layot ya ngaches har side ang alag alag stool bat aur du du sakshi bas stool bat ki har mia har mohalla har din na khwalas pu phrot tu jese dichik mi biz na farun na ka to echik chen sun se a mohalla ya ayul pan khere sa di tru faide thop tu ta du yam bo ngas ngati ache no mon la dya iltija bet ki nam ngaches yang suba center somat chuk sana bat chad ke yani khaman sho bas yo se hissa len cha yani odan kura admission thop chu cha rai hunar chyod na udun sak badai bacha ta ki yara tem bas se age ra is kamai bacha chu si ka majburan pen yani zimmedar ek ana kha zimmedari yang sui ka mohtaj malus pa rai lakhsa pika rai nanga zan khoncha rai guncha khoncha rai frun la imdad bacha chachin dya chokla ngati aajkal ngati ata jese ata yot ya chimi mi yot ya ama yot achinomo yot khangma bekar la chadwe yon se ngachi department du sok center un yang sta se rai lakhsa pum ana ya nama chang maun adi and ngache teacher un chen ngachi thik thak khon janta mana zupa se khap khur bi kana sab se akhri ka mana finishing ta se ga chuga aka marketing khere chon chin de sak pain ta sab chin changa che de chi di kana effort khur bana yan te sang buli ku ikna zahmat khure yo se mehnat chi bas se ngachi di muhim un yani ngache di kana sam se koshish bana udu age badai bas se kamyab bacha ta de kana yan ta zir na daksa di ngati din yang mahol pang aajkal ngati lakpe ka chus khani chi suni mana zumet qeemad ta ngati daksa ngachi ache khachi den na khachi sap se dyana bin se hati ta se bahir la kherbat jese ngachi dilli hearts chat ya duna bahir la exhibition chat odan khu acha khasa stall fi jaga ta mat udika khere ngati item chi se ngate ta hon cho so pashmine ya bali guncha cho so de banyan cho so tipi cho so lakshu cho so chi ngati lakpe ka cho so khan ga ma odun khere khon chon se acha khasa sel ba se acha khasa pene kamai ba so mat de pya ngata nga ngati achinomon su yot na lakhsa pura fayde fein sab se du

0: lungtin kangkar gilgu te zangskare dunja degree mission kan langge sangmala jule diringa ja yangskar degree samaji khurte jaltin diringe degree mis kor lan dur du si juna changme sangal la skujap tashi dor jenyam po rang dum na nga skidu gunis kor la tiwa tilan je khurte jaltin changme sangal la skujap tashi dor jenyam po e tiwa tilan bo sanajat acho tashi dor je diring lungtin kangkar gil khyoche lanning tapone thuje che jule
1: Julian and Tanzilian, you get London candidate to scrap such as one is at Lachet Patamalan to the Chijin.
0: Then a tampo the Achuran Hor Lachivis in Dordici Juni.
1: Draman Kiavo Kedranga in a Randuma Rian Luz du Barbar Langa, Pilorium, Mankevanga, Pilor Mancheric Dudley. She's in a trekking rig Manketan.
0: Casata, Yana Charlie, trekking tan, the Yazo, Yana, and Pillow Manchel, Hansel Gopon. Around to me, he do her la Yana TVC Juni.
1: He do book a drama, Tang would meet with like a drama money, Pidu did the Kamamon Bondele.
0: As Tamiuni, Chichan Jusen Tamani, Yarla, Chichan Jusen, Gunka, Chichan Jusen, Migun Kazushila, the Mita Pudencha.
1: Da wun le kedra mang che bo kedra nga da apa ma wun mang che tu wun la mang che fecha lep chen le.
0: Kasa.
1: Anji wun la mang che fecha lep chen de fecha nga wa ma chen sama yang gunpa nga fecha ti de cha chen le. Meme wun dun la.
0: De yang to ma che be yang gun la ni je chi cha len cha chen.
1: Da wun le kedra nga ja da tu ruwa da sa tang je ya to du chu je da inna zo ka pang je yon chen le dene yang chu sil yon chen le nga ji duru da wa ina jungi bani ni special ge tsu chu sil mang cha yang den le gas
0: gas da te da pomo won mang cha chi ri chen ju no
1: da pomo won mang ge ya ge dran go ba pal khal che yo no da pal se che yo no de na zo da de pi du na mang ge ya ge dran i du ju je bu de no de sa tang je ra lu pe sa tang je yo no
0: ya ya te ta gun pu de chi fit le na te ran tum la ta yang cha le chi ri yang somari zan
1: da fit le men san fit le da zabi jong bo zu san den ya
0: kasa
1: je zen na fit le da ba tun ro chang ma ji ya ke che song de ji ya cho chang ma ng ke bo ka za
0: kacha kasa de khas mo po sal chen
1: kha ma ni mang bo yon jen le kha ke de ran ma ni tu to ri sum ri zo pa yon jen le kasa du ji gun ke de ran tu to tal pe dang sum za shi pa ble
0: yar la chi chen shu no da ju nu gun chi cha no ga po ni chi cha no de ne ga gon gun ni chi ri chen shu no
1: Dayal kedran junu ni mang ke bo kedran ada zamindar le hazo se ta kuli zo se chano ya le de mang su kedan taki eng ge chano su kedan gadi shuna ni gadi shula chano gas
0: gas ya ya
1: le mang ke le rik son de le hajuru le hadi
0: mang che ta safa de no jiru be to da champe na fadna
1: ta sa kedran aja dawa tupe chonga on na ngapsan guzu chajen le tupe chonga ting mun ngapsan guzu son del da chi sangye yonjen Tel Daji Sarangi Ting Ning as a Jama Jurik Sarhin Sandanions in Gas.
0: The Saikang Jinifa Wabris.
1: Mang Tia Rizano, the Lun Lemon is the Zamionjanale. Tandang the ring was subject up to Yale. Manguntile Yang Jim and Yominukas.
0: Ta Chiga Mot Namshi Yang Girza Teven Chatma Chen Chetan Tayang Saihe Yang Tap. Rini San Yung Chibis Luni Fatapan.
1: Tas Lunia Tantamari Jaden only. Montita Tor.
0: Ta Rantum la Mumasi Chicho Yapen Tasada Mumane Tatamjin Gujalemdu.
1: Tadasada Mumena Mangujaman Buden only.

0: daksa nija guni tashi namgyali salkani ilu basan.
1: Ta rang dumna ta khoriyaan dekho laon, kawo gyardana English tsige na june tourism sector na. Te na ta kazu shiata na rang dum yel na.
2: Ta horiyaan pa kedaraan, horiyaan pa ma jakpo lebin na le.
1: Kasa.
2: Muntui le hon mori yon jine kasa. Ta ta se dilim ma ma bu leb tale.
1: Ta manche yaar pa yon, manche horiyaan pa honi yaar pa yon na.
2: Chigal pa yon dule te yagar pa mang gedera ina jiblam yudi mang kya yon dukong. Kasa. Te chigal pa zang mang gedera trekking zati yudu mang kya yon.
1: Dul di kya yon. Manche ta kongo ni kao ni manche rang tum la lupa ka ni manche chung de yon.
2: Ta mang kya gedera kanji ni maa bhi yon le. Kanji ni bhi yon de dribbing ni shed bhi yon le.
1: Kasa.
2: Kasa. Te ina yi waka ni ambin jala tharbar. Waka lung zati yon chanda. Tene ambin jala. Tene yi... 지간이 미안하네. 상궁

0: dio en de hang atan dun puta dun gang puta
1: thong
0: kan de khong yang du met zuk khong az snarik hadaf shina z zuk di qurbani wa di sabr pi di z snarik bala na musibat pi ikhtitam pi ka wa di end pi ka di akhir pi ka chi natije yong chin zer ba pao khoranga wa khong sa az snarik pata yo zuk li haz di lam piano chi yong na khong es mana sabr ne bo hatta di rah pian chitang margos na hich masna gham gossek met pa na mana dyutsi khongyang nok zasnarik dendik jikshik dendik met pa tamam e chiz bo hatta shoqiyat nang yam bo sibqat giri nang yam bo fakhir nang yam bo dilam pian tang met pa la khong chi chen yutsuk amada chen yutsuk le hazang atang in hadaf pu shes na ka to ngati ba yut pi chahing atang khawati nang yanul belas in mehliyan ba in jamie gwe

0: mane sukuli dene salsas paya. Sab se degan ngacha de sukul panu, lo chik chik nis mana tsua kheel la da tsua biang suk bujak sin suk maashir, ma lik se kaspa ya tsukho bichara. Lo tsukhzda ngacha dena jak se sukuli ka sok tang zhuya. De zanda premier sukul zhlebin zhuya. Degana dok, yang chame tsu degana agaybim shana ngati Qasim Muhammad Ali Khan ko marhum zonsimet de. Degana koz, deka ngacha aspatal chitan ngati Qasim sahibis. Ya dao, dea inska salib zhuya. Te la juk peka medical center si tan juk. De ta se daksan na Allah ki phazan gormen isang khode shahda ngati department education ngati karwili mahkame afsar sa sang taid base khoda khon umur tan shik ngacha medical sukul tan juk. De medical sukul peka daksan son siyo high school son siyo juk. Di high school peka daksan do se ke ngachi teacher unu juk khoda khon umur tan shik. Lake si mana butter kar government school private school bas thale khos taqib ase mehnat bas mana nizle phular se nuk shik bas khos saw ganta mana acha de ka bas mila suka imnan
1: chana khos damani kar chet pa jub
0: bas man lagan na bo school pusul ma ataman dang atyang chon che ghaflati bedari yomindu juya che yomindu zer bana ngata daksan chi shik thabi kas ko nazgitpur gos desgitpur sum gos ata ama teacher nun don sag sa ta mana ni age chenduk pa juya
1: cha talimi liha sa nok ngati khas kar ta cha lexna ya mehnat ang basin ju ju ngati fru bal bil ngati teacher nun nang in ata lajuk pe ka khas kar ta nga aspera mo mu lekin yari kar aspera chang chang minduk ta lajuk pe ka khas kar ngati ta che yule anu na ta che yule anu na mu dir ya shar sang ol thik gar lep chin dule chana research la chana ya dingo si lungmas gar lep chin ya niman nup sang ol thik chana ka to di karkhoru laga ga yulu ni ursi ju bashis
0: tana ta sa in ju kari kukste sankwe center pen ju ya center pen mana di daksa na te poso road to mana dajar ne ro so ya de kana chana kari la le chin kari te kana lamsu le chin lamsi kan sando shakar sakpa le chin ju sanja sakpa de kana shak chi chi kon ar la lu sha sheker ne lo de sakpa le chin ju ya
1: sha sha di pres
0: 200 chasa ju ka sa tana di road po daksa di sha na chi chin ju le ngata ngasi paskim na astren wilayat sahibis haji wilayat sahibis khoi zer bi mutar khoi ka sorkan po 50 60 kilometer le nimo chindun jidus
1: dius chakar chikta ne bab
0: jidus san sanja sa na jo
1: sanja
0: loch me kana lochum 2 r chakar chikta du sa na le cha na dasan le gari cha sa 50 60 kilometer taqriban nimo chindun jo ya chana daksan de kana ngachi di kana di ta chi luma chana ngaz se rans na lejus de kyonli a chin jo kyonli kyonli sa pa taqriban 12 13 kilometer chi hachin de kana ngachi brok pe kana shakar na sa chin ju long kar sa lep chin ju mul be lep chin ju wa kha lep chin ju ngachi halin se ji sak thu de ka
1: acha
0: chan nor balang nor na shakar pe nor lep chin a am di set pa nok dar ke nu nam chi nor lep chin asir panuk wa khamul be koin nor balans chin ju ya sai goi ka top top ka kyon li jasin na si ta si jon ni ka sa
1: yari kana da ju yaran du chik sarma song yaran yul kha chi ge yaran di number da na ju sin su lo chu duk song in na tanga tanga tarqi na ngem bo yam bo talib med na tanga ra la me chu da yul pe nga tanga iske sin da luk shi chang chan na ngem bo ngati apasi bai chara gatsuk duk langs bu duk pogo shaduk ya chiba sa ngate ches ral pogo shaduk du masong chik pang hala samet me deres ngati jawan unu nuk chi kami duk gatsuk shin chisara
0: gatsuk ngaz jawan unu la dosok samet ju bekar dosok la khoren maduk pa talim ya dyan tamro shin talim po met khme nokri phya talim men islami akhlaqi tamam gamya nuk de talim po zer met pa na engineer yan lepcha men na kere na dukandar la yan chamen na kere na islami dendana yan chamen is talim po yot pasana har talim ga talim che na gangma ngati ga silbo faren jinju diso singa ta islam in man islam mi dastur che ka dulcha islam mi dastur che ka dukcha dukpana ata khoda
1: anda duniya da akhirat mis ka ngata ga bacha che som bakhsh is bacha khon yari den to chan waqsan na waqsan singa ti program gan ganullah ta che yuli skor la phaswa bas molchas pula uju seri mozre din inshallah ngata ar dyama yot yari di motik chospira ni kan ngati mi mang sune zafan kele nu ya assalam alaikum bakhsh
0: ya bakhsh jeri shas de da che gan tes tagrin da skyot ngasi din skyot in tri lene asan sa biara ngasi tara